0: Okay, mami enyu isi we na na mefa eno enye 0243 20 20 26 0243 20 20 26. Mami fa me phone na kasa na mefa no enye mami efese metimi de we na kasa ade apikem mahe 0243 20 20 26 na mehe se metimi de we ne ade 0243 20 20 26 afede obetimi abaso aha ensra ohane na nachi ponum kasafidi ana wono e ifeno pementi metimi de me phone apike e ohano ma wiya unya hoto obiye na wetwun ha na wetwun ha na we so hano mu adie kra ni kwase na wona kwa no kwase na no ehe ba me hese metimi de na apike ma okay me yene alo
1: we na Francis ade we timi nya mame
0: okay mame enyisu ha mame enyisu ha okay hello me jesu da sibre
2: akwa
0: me jesu bro hene
3: in si rae fe
2: ya konkora no ka ginu
0: me dia konkora ma ka ginu oh
2: ya ka
0: ginu ore o uya bi adu ya bi kwesha na ka oba obi ka uje se bebre o hopa
2: o ku dia
0: Hey, oh, do you? Yeah, every seven, no. But the I want ask number. Eh, who told me you eat? Tra.
2: I'm not sure.
0: Yeah, kind of. We have a question here, okay? We call Kwa. Hello?
4: Good morning.
0: Me you so bru, but you're not here.
4: But Papa Nini, I can say free. We go to my son.
0: Okay.
4: And I pay, especially my mother, Bako, I'm an only man of happy birthday.
0: Okay.
4: Ha, your friend Queen Star, dude.
0: Okay.
4: Or UK.
0: Okay. Mo oya die se jawa ka oba eh amu akwenya okay okay yo okay me fa eta so okay hello
5: hello
0: yeah but chamini nechi yin
5: atu kon bo san
0: aje wo so asa ka se friend the
5: favorite adase fumuso
0: fumuso okay oyo mitiwa kra macho yeti o Hello. Me you so bro do. But how many next year?
6: That's
0: all. Say.
6: Akus.
0: But you must be na no one Mr. Aha. Akus. Oh, okay. Okay. Hello.
7: Hello, Ogoloba Kupe.
0: Hey, it's a for Martin, I don't call me.
7: I'm sorry.
0: Mm-hmm.
7: utimi hwe utimi hwe ba nkopɛ ba so no ba da wo gya ba kra na go ba so na ba ma ni na ni wa so se awu je gu kra sa na ma sa te ma bo fro wo
0: eh ne sa dia da ho
7: kan tin na memba bitimi ma ha ba nkora so te to awu fo ma so sa memba ni di kan bo eni o se bi ni ka se ya ri ya enu mi e be kan ya no ti ya ko pon do mi adam o garden of age wo no Ruma sini ya mama duga ya piano se yang kurang dini biu ayah uye fufuru untiase. Kini dia mama biasa. Mama yang kiri itu yang fufu. Papa yang misrau.
0: Menda sipi sofu mati nada kami. Okay hello.
6: Corona hebat.
0: Oh corona kasi ni baca mana nasi yang?
6: Yang
0: sire nyawa dong loyo masih. Sire oh yang masih.
6: Pakai.
0: Okay. Okay, odo onye na mami tiu.
6: Ese, wose wuko dati yata na ujino mbaho. Wuka di ya nudi ya mfango. Wanya kutraje wako kama. Nakakala makani se, ye frere se, dama di uwa, wose wutraya se, uba se umbamo mwajidi. Na dama wanti ni heba diye nga unu kwa nse ye manu kwa nse owari kwa o waso na unu nse adana baba vana banswa ya wase ayo wase de se oba hiyo nama na nini
0: enyini
6: mmo yeba sirembe mani nina se ye komo uwa mumba mantra ya se umba iya jima tingi siri uwa ya kwa lano nisha wako wano edasi
0: edasi pii hati wase unu baba kwa hivu nyamutra kwa kama na mende iwo na nya bana wo wo ma woni ma sei mako o mako ege we ga show no mi ege ba na te bana meni anti bi mu a ne te mi ko eh ai ra de we mo mo yeah hello
8: hello good morning
0: me juzu bru ba cha mi na shee ai
8: Ejá
0: com a mamãe tio aí.
8: Okay,
0: hello.
9: Good morning.
0: Morning. What's your problem saying?
9: Aisha.
0: What's your good uncle? I'm here, sir.
9: I'm here.
0: Se mami wo experience enye ma be na wo fom kama mi ti odo
9: o sare na to wa nko be di kira na veri to mbedi di
0: eh
9: ana o sare na ke to ko wo nya se CS na o no
0: eden
9: pa
0: mhm
9: de to sare to wa nko be di na ntira se de ko mu ni pa mo mu ni se na ko bo ta ko bo di da e sa bai
0: mhm
9: enu la ne ko ta ha bai e de mani ye je me ya o mbi nya na mo a
0: KJT Ha Edding Yambesha wati Asha Hello Ujinasu Onkasa Ujinasu Onkasa Enya di edafomu Enafom Edding Ede pa Sisi wote ya ima kwa hii. Wati asha na kwa hisi ya unu. Ibi no dama unu. Ya ima kwa hii. Onkwani mibie skuwa. Enkwani miye nsano. Afeina enkwani miye nsano. So obetis enkwani miye nsano. Okay. Hello.
10: Abala, good morning.
0: Meju so do mi do.
10: Bacho na ho tete.
0: Nyame aduma ho ofre. Bacho na me ne kase ma mi.
10: Bacho ne fema ni kase sa san te ba de poso.
0: Okay, ma ma mi ti o an ofre.
10: Abala ma pe di ne tia na ma ni na ya kase ni sirin ko.
0: Mm.
10: Ni ya fe o pa.
0: Ni do si.
10: Nyame na ko ni ofre. Ya le ke tem poso.
0: Hmm.
10: Ano pe ye abata ye ni ye ogolo.
0: Hmm.
10: Na ye tre ma me no se nyame mo mo kwa ya mo tin. Na ye na o kan ya me kaka sra pe abeme ya wan mo wi ya o ye chi ni o so tu chan ke. Se wo ma o bani wi ya ogolo ano wa di.
0: Eh eh na o be chi mi atra.
10: Ani ye kras a se wo be wo ba no be chi mi a sai sa ba kan fo bere.
0: Hmm.
10: Ano pe ya

0: mekwa kese so a ese ebu na yede ma no harakia ewo ho a sebi abankra be chichiri mu ye ma ye 1992 constitution chieftains act eche ese obia woni peso a odi so na wo peso a odi so a openyi bi so wo ha odi so ono so no obi wo ha odi ni so se na meja adonte hini ka me ho wa ha yi okoma penyi nti ya nana adonte nana akronti nso te ya owo na ahemfo e wo na ase otubo nso wo na ahemfo e wo na ase na na ahemfo no nso san wo ahemfo a wo na ase akwa koka kanu waka headsman ana edukrofo min jen dise sebe obia dini le mwa akita kuka bia bebem nanansa wo mini obi bia ara o hao asasi isu yi ene mifi apa mama sonte
1: ti ye eye okura pemhene ose ade aye okwasi akofo awotoso miensa nana kasa wieye enansa wamhene eye nana kwame na ansa wodi kan kra enso de ne de eso so se e bredu se nana no beye nchere ama ahemfo bi se de beye a eye adedie nmu no wo mo behu biaye bi a wo se de entokwa aya na etaiba no ni nyina ebefri honom
2: eni ajiye se ade efese eye osi ade yo aba beta echi ama ye hu se ye waja na historic ese ema nsa oman na minim se ye card on te maya ekwa kopimku ogu ase
3: esida
2: ah mesi osi ade yo se wa na fo ye nyia nu nyina beka ye ho ni etimi meso mu na ni nyina mu no ye besi ade odo in kabum
3: asunjue yene
2: akoma pa edifin kuntu ema ekwapeman
3: ona ko
2: ka ka meke biem ni se
3: sumdo yema
2: osi aye yo ya ready se ebe sumu na de ba ko e haye nkese e haraki osi aye yo ese oni mira otubo jan kwesi on fa yen ko training no bia hu ba bia obo na me jidi se eno be mu a ahinsam abufo nketenketenkete ni nyira abetwa mu
1: eni ayati ye eye nsa wo mu hine na na kwab na nsa wodi kan kwa na ode to na nanom enimu se ebre edru se wo ye nchrechre e ma ahemfo bi
4: aha ya dum 106.3 fm ye de ani e chre mankesimu na ukọ mankesima pakasodo nsona adesibusua no obanim ne da etoso enum ewafie ye mu afimpim yenu ni adunu nsia ena mpanimfo bidi wonu anim ade asem kase bi ekoda mankasim high court mpanimfo a wodi adesibusua anim no nana araba otua ena afie nana akyafo sin na asem a wodi koda court ni nyina no ene se abrantie bi aba krom horom a wofre oso obon ho safo hene manama na betisu se oyɛ adesie abusua no district kronkron baako a kyerɛ sɛ ɛne ɛnam so ama ntawantawa ɛba kurom hɔ no paa ɛdin a wɔde frɛ no ɛne kodwo ankoma dixi nti court no ɛntena aseɛm no so wɔn fifi mu no hu baabi a wɔde ɛbɛto yɛka sɛ court no ɛde wɔn hwehwɛ mu nyinaa aba wieyɛ ama otemmuafoɔ a wɔtena adwa mu justice jonathan avoga phd ono eno ye mankesim high court no one presiding judge eno ni muaye anasana temu ode ba no eni nyina no se wabo abrante e kojo ankoma dixin koko se ma wonfa ba bia wonkojina ba bia anaso kokasa ba bia se pakase do nsona adesibusua no woyom dise kronkron a odi akonwa ne yi anase otimhwe ejapade bi so efiri na ekro so wo be amamre bi e wabusua ni dimu anaso bejina ba bia bibi wabusua ni dimu no waye wetwa no so prekope enti wonfa sansisi yi enye adwuma
5: maye mfi beye baase yanka pede obeden obafra no wabu sua pen bi mutina yede ba court for dama afiarem ma court so e bodde oye bu sua pen bi bia oyu kwande odini sekom de ebu sua pen ana so do oye ebu sua ochede ebu sua pen odo biara yeden ohwe ne chipa
6: otuntuna asasi ebusua nyi bia nyim na na o xe

0: Good evening. Hello.
1: Hello. Good evening.
0: Boss, we brush out the chuchu. So soon you will be on town.
2: Good evening. Good evening.
0: Boss, we didn't maybe I can say free.
2: Ah, more for you.
0: Okay, let's go out. 0322083581. 0322083582. Good evening. Boss, we didn't maybe I can say free. Okay, next caller. Hello. Ebony.
3: King the Frankie.
0: Ebony.
3: King the Frankie.
0: Rockstar. DR.
3: That's the bread.
0: Ebony.
3: Boss.
0: Na bibi aboko.
3: Ya mi adawra ma na ni fuma search group ko bla and telephone ko na ho the search ko ko mbati shira 104.5
0: Ebony.
3: King the Frankie.
0: Ebony mi bisa ene num reise. De ba de pan Ebony. Se owa. Ne wadamfu bi besre wa. Emfa woni ayonku fa woni ne wo. Omfa ma wadamfu no.
3: Me de memfa mi bibia ma wo. Me bibia. Ibi bra wa odi number ya tigo ya ya free. Obi u ye fira kula kona se number wa kipu ofonso. Na ze o wadi na amfa e kala as number kwa se bia o fere ze memfa ma wo.
0: Hey, Ebony.
3: Me na me ka kire me enye se mi bi, enye se bia mi bi e jwa fo ma bro. De mi ni ka pra me di jwa fo ma bro. Wala ze me se obi afre bi. But ye ni ni pa me bibi ko bibi ni no. Emi pa nye. Wo ni number na ma na kwa ma wa fre, onye bia wa fre no. Se bia wa ma gina so ti a me ka sey. Oba wa ba ta, ola ta de me. E na oba na ma gina so ate. Ana omna kada sa ono bere edia sero baba ka e fili ni ono kwade ana de ono kwade na na so beze o kasa cha o mato e tam no me kasa ndi ni pa bebe ni ki fati mo ho ye ma pa obi ba o ke chare sa mo so e lo bi ze o je number na o je 9 o ze na ma so ye 10 me de na mde 1 ma na ma ne so ma ye 10 ya o fili di ke ni ba o ye na baba ha ke ni ba o ye na baba ke ni ba o wa de o so na ne ke maza media menene nche bibiye menu nche bibiye mo na o ke bibi se e ka e ti a boxer so se kan bo so ne che o ba bo nche e bo ni mate o ri ba bo nche e bo ni mate na so no talent ya media ma no wo ya de ma na wo ti fa ya be wa da je o ba bo nche e bo ni mate na ka bibi se na e bi asika che mu na se bi na wo che na o mo na me fa wan ti go am wa because e ni pa ne pe bibi ni kwa na o kwa do ka na ko na ne ka so wan kan ya ka mulo fi but o ni mo mu di o do ka di a tari so o ni ne ka tari ye o kan ba je wa o di a te bibi ni kwa wa de ko ni wa ye bla he we de wa o ni an kan ya ka mulo fi o but bibi e be di wo wa de bi o hu kai e bi zani pa we e baba
0: da bi
3: master me ni wo me mi je ba di ka ka je so ba mi fi e na se o ba yem na se mi won ma me pa cho ma di sakunya so mi re na ho na bu na me na ba ba yem me ya me di ngoma ne me ya me di ngoma bi ko se bi a king fraki e bi a na oba no o pe entertainment e bi a o pa attention ba e bi a jumenti mi nya kwant na pie na o de o ba ya kunya ro ko se te sa bo so wa pa no
0: wa si wa chi
3: wa o ya pia no e bi mi de me ti ya si ri ya mi ri bia o mi ti mi wa o de wa de ko why mi wu a me de ma de ko why me you can be biamna e ga gra baba fon se ensu a e tono e nsu ketwa ya sira mo baba fon mu te ensu pa e ti munya botera umfa akon fon ko bifie atin vie mu da ze me no wazo ye sam no da ze ensu ni ti tono me ni se e ba bia wa bia me ni se sa na e to bia ma ha bi zo ni to ma mo na kuma ze kwa so ni de en kra kwa so bia sira mo a munya botema a patient fon fon ku da ti ti na king thank you
0: me
3: ba do The kid,
4: the kid,

Adwani mrey ehwani 1045 mepacho ba so have TikTok ene kwasi bo afu me ko TikTok kakra ko ko TikTok no so abacho ya na don sa bo screen ni sa do do be as many as you can fan sa bo double tap the screen double tap ene ye den sam kase na dey premo ene ya trans ya bejwa fo nyina wa ha owe do wa ha sey sa na akra JK su wa ha abejofo nyina tenase midi di kwasi bo afo amanse nyina bo afo nyimre yede nsem kese ene de esum ifri sabre ko se babo nyimre non do yensum wiase yensum o my Ghana na fe yensum ya sante mai so mfanka ho otiko koso opem so nana onkaso pia nana mi bom mu asibo den otiko koso da nana me wate o yukuni ba papa bi mi na meti

0: jase fo nyina nsoso nyame nhyira nsoso
1: wo mbete ba
0: yedas nyame nhyira pi yo atwa mansa ne tete nka no yen to aso yi udi ni babia kasa fi me patwa me mo ajo
2: yeah jao
0: aha your friend say now kasa free
2: ma san abase bi
0: ho ani
2: ana ne ku su kojoko
0: ah are de na akodwene ho a wan twa wo betwa yi
2: I said
0: the other
2: man,
0: I'm trying to say,
3: but I'm going to try me and my
0: man. But you're not going to try me. I'm not going to try me. Yes, you're going to try me. What's the answer? What's the
2: answer? I'm going to try me. I'm going to try me.
0: Yes, you're
2: going
0: to try me. Ah. You're going
2: to try me. Let me try.
0: Wa friend ni wote akire sey.
2: Ebe
0: o wo ni nyaka kacha phone wo di atoyin. Wo kasa na mayi o.
2: Ah se eba.
0: Aha.
2: Aha.
0: Wo si wa yi na ni ato nchan.
2: Ah je a je on de bi afa no.
0: Che se wa friend ni.
2: Good.
0: Yo. Wa sa sha se foforo.
2: O en je yen kwa fo yen sa se foforo na enko.
0: Eh na mabusa ba kwa wo di awo ho no. Afi yesi asantemai akomfanoche ma asantemai emfena mienu ba ko
2: dipo na mpacho nubu enubu sami o
0: eh no ko ba se no eda ho twe o
2: oh
0: ko bedu ta question me bontra ba ko dipo mponsu na ase ba ko de sei
2: na ko sa me ka sei we pomponsu onde we su be pomponsa
0: yo afei watu ni metri chesei
2: watu ni metri na chesei wande chesei waka obisi wae gagai
0: wae gagai
2: haa
0: yu yate yada sipa ato upare ufre ye na minisha use ususu ufre bae jumedi yenusu yada sipa afei yemfa afufro na yemkweye nim yentuwasu majwe
4: about
0: root.
4: What
0: to the matrix? I just want to the matrix. Why are
4: you ready to worry? I'm going to be a hen.
0: Okay.
4: Ani
0: mamba you. Jo, yati ehwe se owedu ade beka ho ama wonya bidi a ye jati. Mi pacho mayenko yenim 0322083581 0322083581 ana 0322083582 and I feed each other 0322083583. Young Twasso, Madway.
5: Yes, sir.
0: Your friend was saying, I can say free.
5: Your friend and announcer, ma, I should.
0: Hey, do my radio, mammy, and I may do my crew. Hey, Nana from Ashes, for me.
5: Pastor, and you.
0: Hey, Ashes, what I'm cool school.
5: Money, ha.
0: What number?
5: Yad makonana
0: wudni mi ampa
5: na ukuta protein bag na wudni nemu no
0: o so mi kuta protein bag di weni
5: wudni na nemu na moto to nam number you know overview
0: ni e betuto dey
5: na over top banji
0: mi na okay ni e bi na menke mum.
5: Uh-huh.
0: Na yekoto menke bi wo ufa sreso kwa no so na yekoto menke fubu onti ne betu.
5: Aha.
0: Tibu ho a menko school na yetu menje pa na yehye no e bag mu na sum na mede be fa ye school na nim ho no so pe.
5: Na o gebia na we no huma na wo
0: sreso. So mi sata na menfi we. Na mi ko fam na we.
5: O bra pene na o ka ja so so so.
0: A o bra ugu bra o bra ugu kitu enu ase wo mframa mu anya sa na me ka kire.
5: Okay. Na example nsa o tin nka.
0: Ko example nsa me tin nka che. Mi sin to mo pe na nu se me ko do apese pa zo me nya binwe.
5: Apese de ho aye din.
0: Na wo nya bi.
5: akusie na nanze nya bi ni amokua
0: amokua de mpe kusie sukra mpe
5: ah okay ene nya advance to say advance
0: advance akranti nyina nya mpe
5: okay
0: na o se to ejam from ahu
5: na nam from ah
0: nam from as you so find out
5: me wa su angre ka dan na mo ku school mo na
0: mpe oh okay okay okay say ne kwa no ha okay we de mi kru mpa me kenyina we do ahwe mani wo hu ba bi kru me ka wa se jo
5: o fa bi yene otim ba o go su road ka che nta
0: o fa go su road a otim ko
5: ye wo mfin fina ku nda
0: mo otim fa me he mem kwa no ba jo na na frama
5: papa
0: ku trip mponyi ka se mo so obi fi asem ye nka bi na ye ne den
5: Tawo ka kan biya ta manne ne wanya.
0: Nti ye yeden.
5: Yem ku yenim.
0: Okay. Watu ni metri.
5: Watu ni metri su chere se umuadie.
0: Wa yeden.
5: Umuadie.
0: Umuadie ohun.
5: Yeah.
0: Yo, dia tosu mi ensenia. Obi afre ni kire sey.
5: Obi afre ni a kire sey. Jese o kan se mbia mana emfa no.
0: Jese o ka hwe emfa no.
5: Emfa no.
0: Bo fre ni.
5: Yeah.
0: Okay. Na nam from here that's why.
5: Yeah.
0: Ya che ma me no che chire anu osire no.
5: Ah my wife.
0: Ya che na my wife.
5: You want to chire wa se me fre wa ya me che o pa mana.
0: And chire wa ho.
5: Ah.
0: Hey, ni onyinu.
5: Onyinu pa.
0: Itata ne mo pa ne di difie ma breaker. Ne
5: nya sem ko
0: to. Ko jep nya pepa na ir pa be shen kwanche ya ne akuyi na.
5: Ne nya sem ko mu mama kama kama.
0: Vrade. Ya da si pi nya mi sha.
5: Ne
0: di odima ko makura si o baby am cool school vrade. Itata na light ni baby ya o. O mu na frem no me ya somebody on the microphone na frem no at mu TV. Okay. Me pa cho Udini babia kasafi.
1: Hello.
0: Udini babia kasafi.
1: Nana edisi kokura daka.
0: Nana eh ya daka buni.
1: Ah onwa.
0: Eh bibia boko.
1: Boko boko.
0: Jo. Eh ya daka m yesi ankobia hene ne hwan.
1: Ankobia. Ohina onu onkobia bia. Otifa ko moma eswe. Odi onkobia bia.
0: Otifa ko.
1: Ah.
0: I know my instructions. Munye se munkwa onyo okay.
1: Yo.
0: Okay. Afi yesi bribi esi ntewe etewe e ntwetwe e kire sey.
1: Eno e se ani se aja odi bi si fonu ma NCE. Ya balance isa.
0: NCE no si ntwetwe. Okay. Ye to sumi ensa. Konfono chema santemai mfena mienu ba ko ye frede pomponsu na nanum som swaye ba ko aka na ye frede sen
1: na die imodi mami
0: imodi mam
1: ye frede akofuna
0: akofuna no apostle ko Joseph banu no ye frede akofuna akofuna ye da sipi why yo yɛm fa frɛ fo bɛ 9 na yɛm fancy TikTok na ekɔsi bua fo TikTok wɔ no kɔ TikTok a usɛ ti kwasi bua fo KWASI kwasi bua fo BUAFO bua fo me wɔ hɔ no mo obetima kɔ na comment bia so obetima dia fa hɔ no mo kwasi bua fo TikTok ana nhyira Facebook nso so yɛ wɔ hɔ no mo live yɛm fa bi nka ho maadwo
3: Ndiyo,
0: Udini babia kasafi?
3: Wao nishie, anabuwai, asantube kwae.
0: Asansu, assemblyman.
3: International mae, oho, kaya du ni.
0: Kaya du?
3: Eh, mafei.
0: Oho.
3: Ano hiyo kwa jia jiwa?
0: Omoti yasi?
3: Yo, nyaminchu alipa.
0: Yadasi. Yo, yasi, ubi atu ni metri ya chile sayin?
3: Ubi? Atele metri ekire se ade a waye no emfa kwem ye open hoye titi amlaso
0: yo wa fira ni enso kire sai
3: ka to bia fira ni a o bia de se eh o do bia ko akura ase o ti akura ase a na nyame aboa na o na ba kuro mu se dia so ma fo nche jone pedi a fo ba jese ni wura no ka ne tie be be
0: dia to so mi ensa ni o
6: otimi mi
0: eh ya se
3: ala me ka ya do bi so ho
0: o bia nsire o
3: ah okay
0: Konfono chema asante asante mai mfina mienu baako di pompo nsuo baako aka ne de sen
3: baako di nyame achedie
0: nyame achedie yo yedasi
6: udi ne de sen
0: yedasi pi nti oba obo ni din zata na oyodo na de na we
6: mi
0: na jena kusi be fufuro ha oyodo uti
6: udi ne fa di ne bra bio
3: hello
0: Oko.
3: Aye, onabo wayo.
6: Ah.
0: Onabo wayo da si. My yen fa fufuro.
3: That's assembly, but no way.
0: Eh yeah, bye bye. My yen fa fufuro na yen kwe ni. Mepa cho din ba bi akase fi. Hello.
7: Yes,
0: Emir. Ma ko sa. Apa we kwa. Kase gu phone na yen to kase yi. Udin ni ba bi akase fi.
7: Yes, Emir. Bismarck. Sorry. So,
0: Bismarck lai di ese munyo yen fa fro ese ni kasa na because re ni bia ba fo ese majo e hello me pa chudi yen fa fo udi ni ba bia kasa fi
7: ala kwasi obofo ni mo kasa prepare as double plan
0: obofo kwada so double plan na ho ye
7: ah me ho ye wa chama unso e
0: adum
7: kwasi pa cho bo oyudo abati ma mo wa
0: ah uti o yo mwani ankobi ya hini
7: ankobi ya hini ya kwa hini ya ya kwa onkobi onto beti na nwafifi kasa ono kobe ya onkobi ya onkobi ya nkwa ya ankobi ya hini
0: yo ubiye freni chile say
7: ubiye freni Obia Obia Wanyini Aha Obia Wanyini Ase Obia Nani Efi
0: Chese Wafre Ni Ase
7: Obia Nani Efi Ase Wanyini
0: Yo Na Watu Ni Metri Chese
7: Watu Ni Metri Na Chese Ase Wa Amano Husu Bi Obia Umuwa Jibi So Aha Amano Watu Ni Metri Chese Obia Umuwa Jina So Amano Husu
0: Yo. Ya da CPY. Ba
7: to ma min cha min ya ba bi wa. Ni aba ma abna o afisi cha patre esi. O ni mi wa pa ase. Urama.
0: Okay.
7: Ba le bia mo bia ba den kamu.
0: O mo da si wa. Yo, o mo da si. Ya nto aso. Ya fa mi enu nka ho. Me pa cho udin ni ba bia wo kasa fi. Hello. Uh-oh. Ya nto aso. Maju.
8: Hello.
0: Ya fra o se na kasa fri.
8: Breakfast in Pancho Ajima from once my sabbat and Pancho. Everything is a question.
0: Uh-huh.
8: Pancho, listen to this, I say, the word Akonhoma. And then, I'm going to the word Akonhoma. I didn't say any of the Disika. Nay, Akonhoma.
0: Akonhoma. That's a confusion. Akonhoma. Oh, the show, Kong.
8: I said, show, Kong.
0: I'll go for the video at Chitro Kong. Upumpo, it's all Yiba.
8: Uh-huh. Pacha
0: mede. Yo ombechiro muai. Pacha
8: yote.
0: Eh ko ahoma. Upu upu adechi ese uyi. Eh bi o bi nu o. Eh adanu ajunjuni. Obi azu anhye wo. Nye force. Utu o onko atu na obi an. Wo hwe. Nu akofa to ze. Tide bia to di ahoma chichiro ko. Ko ahoma.
6: Agwaji ne o kanu anu no. Adina washa wa konfo.
0: Washa wa konfo.
6: Adi wuntimi, ozubetimi.
0: Eh, ozubetimi na da bia uyi.
6: Uyi.
0: Uyi anu ani abre. Ye nkoye. Ye fa mienu nka ho ne ensi, ensi fom. Okay, majo. Oh, 0322083581835823583. Majo.
9: Udin
0: babia kasafi. Bafo jo, atwema hwedie. Bafo jo, atwema hwedie mu.
9: Ye.
0: Na na na ho ye.
9: Amiado.
0: Yo bafo je ono ye de oso bafo ye se asantemai wa fenami nu konfonochi ni yimaye ba ku di pompo nsuo na nanu musu musaye ba ku aka ne friend sen Akofra. Ɛnu apɔso kɔju safo ba nonu efra na akofra. Okay. Afe yasi bibi esi ntewe ɛtewe ntwetwe. Ɛkyerɛ sɛ yi. Oji. Okay, di akenye. Kutripomponi frisuru bɛhwe famu a oboni trinku no aka asem bi sɛ obi fie asem yɛnka bi na emum yɛ yɛden.
9: Oyɛ oboni trinku.
0: Di asem ne ya waka. Wɔsɛ obi fie asem yɛnka bi na emum na ɔde bi atoa so. Deɛ na ɔkatoa so.
9: Ntwɛm.
0: Yoo, yate. Yada asi wae. Ni utwa to kura na mefawe. Maajwe. Nipa chome mwaju. Ana ubiye nisu. Maajwe.
10: Hello.
0: Yefra usena kasefri. Yefra me. Yefra me
10: kasef. Asongkwa.
0: Usi yefra usen.
10: Kojo. Nana kojo.
0: Nana kojo kasefri.
10: Asongkwa.
0: Asankore.
6: Asankore.
0: O se asankare na asankore.
10: Obuasi
0: asankore.
6: Obuasi asankore.
0: Yo. Nana kojo. Nana kojo anko bi ahene ne wan.
10: Anko bi ahene. Se omo kota. Ono na o fefie odo pa ofi. Ra na atam ko.
0: Apo asano. Olai na se because re okasa ni because re bia bafo because re bia bafo mu.
10: Me se. Anko bia ohia. O tna fie shi abra san kunya ni apo sa. Omo konto.
0: Okay. Afi yesi konfo no chima eye mfram yinu ma santman ba ko ye freno pomponsu ba ko so de sei.
10: Abosomfra.
0: Okay. Obi afre ni kire sey.
10: Obi afre ndi e menti afre. E ka to obi afre ni a. Na so obi afre ase.
0: Okay. Why dey?
10: Wa she bibi ase. E ka jo
0: he. Eye, ya da ase pi why? E
10: ka jo
0: yo. Yo. Ya da nana ko jo ase. Hey, Edio. Obi bisa sɛ akɔnhoma. Ada ne amfrɛ no edidi sika. Ne amfrɛ no akɔnhoma. Aha. No nyi ma no e, bɛnyofo.
6: Agwaje wadi ka kra ayi anu awi. Kasa no akyɛ no akɔnhoma.
0: Akɔnhoma.
6: Na jisa agwaje wa wa sɛ wa akɔnfo.
0: Bi bi asɛ omene.
6: Wuti wa nkasa de nka wo.
0: Onkwa. Dɔkɔ wa kwa wadi bi tu baabi.
6: Mwa me gra bi obetwa bi ama na wuni abetwa bi. Na wodi akɔfo bi ba beto so. Oso anu ɔhwe anim. Ebi kra asɛ bi no no obi ɔhɔ. No no ɔde ndia sie. Na wodi ɛ no wo odi. Ɛsɛ wodi akɔ ahoma hyɛ ɔkɔn. A ɔba yɛ jiska yi. Wuni bi kra anu ɔje. Ono ya bebe ebo mienu miensan nena ipe no achua tuho udi nika agwaji udi nika obada oka
0: ok
6: inti udi ahumashi okon
0: inti ya kwa huma kwa huma
6: kwa huma sese meme bebre edi ya kwa huma ka neda awaje ni beguo na abetika no
0: mikurami dibika ukusu dibika kwa jiki deka hey
6: wasi wankanchi uu neda na awaje ni beguo
0: na wakari njina brama brewa wariwe
6: ɔde me kase
0: ma bre no chop money kura me na miye obeka ni nyina
6: oni onde o kan dia on fale
0: obeka ni nyina
6: ani ta kan se meniska pa ho na ma miska
0: meniska pa ho ska pa ho
6: nti ska bone no fa bra me ko sisa
0: bi ni ho
6: okay ni dia nsisha ho
0: eye TikTok for yadamasi mama yenu 6k menu 6k likes mon tap double tap screen any mamsa na yenko 6k why okay afi yamra nense mo yede eba ye no esoe esi konfo no chima santman mfena mienu ba ko dipompon suo de nana no musu mfra esoe no ba ko akadise oedwa
6: agozi ye fe na hweba ane na afredi kai akonfo no chide ma na ewra o 72
0: ahweba
6: ahweba na no ya ewra opim so ekan kan che concept santman cancer afrani ne apani ni ahweba
0: mhm
6: enu na ananu edi sai na
0: ewo ho ahweba
6: ahweba ni pani afrani ni ani pani ho
0: enu se sikan
6: sikan na no we pompon so de de konfono chi de ma ye wura pokuware odi kai
0: nesi
6: ye na ba ni se ebra na ne yonko ni yero se tutu odi kai no na yero se tutu odi kai onua ba ewo pokuware no o ye se na danfo mi madam fo mi ko hwe mo fasi no ko ye ko hwe mo fasi ko hunu se mo fasi no ewo pokuware opeja akora opeja nsa na ko fono chi kan se se de work right say the dash be obedi hin to ba fun amana
0: mm
6: na bo afran pompon se ma no e de no di ka bo ba na ma ye ra o se tu tu di ka e
0: mm
6: ndi afran na afran na ho na ye ra mi design de e mi no na pani pa e o mo ne ahweba
0: okay ahweba yo ye to sum yi no ni e se se o ba bi kunu wu a amane ne amane be no ye di ja be ma no kwan kura kura kura kura kura
6: agwasi tete hono so ba okun wu a se mefro nsu ekosie no a kwasi obetu tinwi se duku bo a obetu
0: no aye den no tu tinwi
6: obetu duku na bo a obetu
0: na so obetu tinwi nei
6: obetu duku no
0: duku na obetu nye den tinwi
6: obetu duku na is otrigu so na komade nso a ebe unfa komade enwukom unfa smade nso enhye na na egu fam na udi efunanim udi sun wonu obusu afo di sun di funanim awaji wo kwa no wo so ekukuo kukuo di eson kukuo na abo mieri na gumu ba ko ye tuntum ba ko ye fita na wo ya duru enkwanta abo mane akosie emu no eho no ana abada wachi mika se ne funu bo funu di achire ba wo di animu wo ba da wachi ayi bo no tuntum omu no ato atwene ne fufu onu die o dia be fie
0: tuntum na tchire ne sai
6: tuntum che se uni ni hwie bio
0: ne fita no nso e
6: dia wo nkwa o de tuntum ye wuo wo ni nkwa na de kuko na hwe ho ni o dia ni asa
0: ne fita ne
6: fita na de be fie
0: o be yi fita no na de kuko na
6: abo ho so uni ni hwie bio na wa be fie o de be fie a e do be fie be fie a agosi samen de be ma no uni ni kwanta uni ntun kwanta mu apai ne dia ni asana de bo ho no kuku no sa na chire
0: uni ni dia
6: ni bi uni ni dia ni bi fufu ni chire se wo de wo nkwan wo de be fie e tuntum de wo de aja no kwan wo kon ba bi fi ne kure wo tun kwanta uni tun kwanta mu twem ye ne yire ni obi wo
0: okay
6: we ni amane amamre ni amane etwa to kura
0: ne ne ye wo ho no mo
6: agosi ne dia
0: ɛno nti na wobɛ so da ɛso na mekuru ne meda meso mekuru a wawuo ne wɔne meda ne wɔne meda nyɛ
6: noaɛkɔfnkɔɛnekafɔdim bi ɔdi ka
0: ɛnɛ nyinaa
6: ne
0: sɛ nnɛ deɛ wɔbɛkono ne kuro kɔsie no kura wɔnkɔ bi sɛ wɔnkɔ sie hɔ bi mpo
6: kɔsi wɔ monkɔ sie hɔ oya adu kwanta no amane
0: ya
6: mani akwasie wo no wo sɛ ɛkwa no
0: kwa a ɛso di anim a bɛbata kyerɛ ne yɛhu bi yɛyɛ na firim onko hobi
6: onwa de onko hobi
0: ade ntina obi kunu wa ye ma no nko emu no so nko ba bi esie ne kunu ne mum gese bi a afeso ne yakobie ne na so ane ye kokire nta ha ane esie wo kunu
6: kosi wo de bo na to ato ho
0: mhm ma ntima tem ne ma sama mbuse na se me se ade ntina obi kunu wa ye manu kwe si ye hoda ene ye dana ane ye si ni kunu no ne mumu edi finishi ya nanwa ane ye kwa chile ni se
6: ande banya du ura tu ye
0: ura tu ye
6: agwasi diye minim ni se adintia oba anu bema ndam pe munu oba hiyo ni mechatu uda mpe munu wa ekasi kwa nini mehiyo ni mansana kataso o hiyo ni mechatu na anu ne dinkrewi idu ne dinkrewi ana wo konso e no konso odi kai di sun edi ni kai a wo su kuku wo to bo na twen wo du kuku
0: se den e se den ke si wo den wo nkohwe nkohwe ba bi edi ni kurukura tu ye ye mane nkobi but ma eni wo ma ka nyina timi ko
6: ko ti be jeje ni so
11: me le me mjiri se se de o redu akan am se oba kunu ewu a hye no pa che bema bema de so ono wo hu kwan se
6: bema nye kutubi wariye bema nye
11: obadiye obadiye jisi bia afi so hon enti okwa kwa febe bia jini kunu utusa wewe nwa nsusu na bibia
0: ye tuwa nye gunu sunu kwa hankura utimi kulapsi akuma timiti
11: enti mjirise minim na yipade na mjirise mpeni fwa nuntirano nuntinu obyesa
0: kwa suwa shepa niye kani ye gunu kunu sudi ye edi
11: unipa nina bobra tinasia nenda kro
0: tim
11: enti yise ne kwa nso an ombre fi
6: agwazi
11: na fi de na kire se what enti mo wi
0: okay
11: e free utrim
0: TikTok for yadamasi mo am go send message nyina yadamasi nemu ko TikTok ona search kwesibuafo isomo am wo mo double tap mo me nu 6k why we in call 6k likes na ntana mapon okay dia tosu mi ensani ye yesi kutrimpompo de firi suru behwe fo mo bonu trimko na wakati obi fi asem ye nka bio na emumu ye ne den
11: ye boye trimko
0: ko ho na why you say
11: o nka asem o kwa no tumo a bible say sebi
0: kwasi
11: empo
0: wa o kana nitumo
11: a me
0: Ozo ba kwasi ya o kana no tumo group ni
11: nyansa fo
0: Oba kwasi ya kura no o kana no tumo a ibu ni nyansa fo
6: akro
0: fa hin I believe say proverbs one of the war o si ana say any proverbs ya about ecclesiastes o se nka fo
11: why are
0: they oba ko ana wo
11: bebo aba so
6: bo aba so
0: oba kwasi ya o kana no tumo a ibu ni nyansa ni because se bia akwe wakasa wakam kwa asem lese de numa asem ayesu wako ubifiye na akwa anubia se akurebi yesi wapape biku ufiye nubi sase nkura mu amuwe na akura anu baku tuwono ketu wano mami otompuom adiye no otompuom nini ya baku tuwa penye no etuwa papa inye ndia saano wapacha saano wapacha saano mini ya wapacha ima amekto mtuumu iti sa kitu anu mpuna anka sayia anka penyinu okana nutumu anka ye unhu sa emu njina asa emu kasa saana mkasa tie anasebi asema bifuwa numba nenge tuse asema bifi gidi nubie kafun nubie ya ba de otu dinu a won kasa no
11: obi ani mitri mu asem
0: papa yi ntabufu bibiriba e mu kasa asem sebi un kasa asem mu kan nyina okana no otu kasa eh papa wa botre enzo se obi na no so ase
11: asem maye
0: de be firi mu aba no but oye din ntiri babosi ibunu nyansani because one thing kwa asem bia mfiri nanu tu huni se woni nyansa ntini okana no tu nti
6: agwaji me kawa sembi awarefo bi asem ne ba meni makosi
0: eba wo ni
6: eba meni makosi
0: magic counselor
6: agwaji na me bo asem sisi asem ana oba no o se be man so be kunu na ko fo so be kunu odi me ka be ka kire me na se be oba ne e de ko police station ni sa ana me mi si anu ase jai Mr. Wada so hey oba ni ti ase chinchin odi be ko mi ka se oba yi o siko aso ni e pam no a e ko chi no agwaje ni msa odi ni mo ati oba ya bo an ho ko ko si e hu an so ma sa ke a wadi abu aye ni mo hwi kura enti obi a ware sem obi fi asem awaji hu na bo trinko se ya ka fa tije
0: se wasema wasema wo kan yana eh so fo ba ko nana abante ba ko ne yede de piha ntokwa but ne nru so fo nanim atomba so nso de ya wuhu se bia ntokwa bia si o mntem obei bu akasa kama be men susu etodwum bia wo kuru tonyo wo so bu akasa ti se abufuo ba ya de na mo ba sori ya motimi ya san ti abufuo na mo de ko to sofo enim ti sofo hwe ade ni din no so ke asem no ti si no oba na chinchina o so ndo bi jaware o ntimi ntina ware no bi na sofo so ke o de mama mo busu mi nsia ko na ko dwen hu so wo hwe na ware bi wa bra o mu didim didim didim no mo ko asori mo ba fi ibi hu anso obei
6: onsanyem
0: onyem na fuboso
6: yankasem kra
0: yankasem butumi si an kra anso obei na nafu etwi fomu tofo ankahwe na odi ni to no oba no wiwi ye na obei asa akọ so o complain ze be ma no titi no e ma no ma hu ntome nso fu so ke this time no because ma o butumi si an no m se eche
6: she rye fan opokunu
0: busume nine monkoda kodwene ho bi
6: opokunu akura
0: eduru busume na ya obai na ze otete ntasu sofu ze ah mami pe me ompe no sofu de me mpe na no se ah na nyane na no boka se uje yi e tri ya obai twon na no nsu di twon omo pomo wi e tri no omo ankasa to oma ko ma ware sem nko se dem din tu do anoko tunu mu ko keka gigigigigigiga oma tena bisi ne
6: ko si kona fo kasem ben mi kona ni kona fo nyasem ni eka
0: na do anu tum
6: na wo nyi kona ni na do anu tum
0: kona fo so de maye bi o eh ba kona fo boy
6: mi se u ba da interpreter
0: lumba wiye ni ba se kona fo boy ye boy na ko be se boy ye boy
12: a lot of us we no a wom kan foforo wom se ko tre free so ba hwe fom won se o twere ni hwe bonkum
0: no hwe ni fa
12: hwe ni fa wasi nti obi a money se ma no se obi a ne free wo ba hwe ya
0: no wo
12: so and ya no abo ntin ko se my idea my idea my idea my idea my idea
0: my idea you eh abusa abusa wo so ba hwe fom tem
12: tem
0: but e ho ko tre free so pa tem ba hwe fom pao was no asaro aiti no aiti fast
12: na won fa no
0: won
12: fa ni ze sawo
0: akwa mi ho ni o
12: was obi am money se mama no won rabo boni se mama no
0: wa ya dio mangu buta we so ahwe hwe fom eh asemu kutre penyi se penyi fo bebi edema kutre se fom ya sia obi ntu kutre fo so on fro so
6: cha
0: eh asazi fom ya sia no bi bi tu kutre fo se masa fo ma heji obu anu akotare dan ofro ko se bu nusu o fo ma heji ama no de tosi ni obi afreni ese kasa
12: kasa ko wanyi ni yi asem no kura jino akere no
0: mo fi eni jeze ni afi
12: ni afi
0: nte ne nia fi nti na madane na modane ne be amdu abade be bude hu hu na manfo ese die ne nia fi ne nia freni eh papa no freni o
12: nia fi
0: o chepa
12: papa ne fi
0: okay ana afi watu ne metri
6: akosi etoda na se na no na youtube utia ona chi se utu metri se menyina mu ma
0: to bia to metri chese
6: menyina mu nya nia se wo ye ne ma
0: watu ne metri chese
6: kodi bibi ahye men sase menye mamisi wa nemu nyema
0: saa
6: yo wa bon beti nko bo beti de chese wo kan bibi na wo de wato wato ni meti beti de chese uni ho ana wati ana chi
0: ko bibi ahye men sase
6: wo no wato wato men beti nze me jrem ani a wo ujuma die ama
0: okay okay afi bibi asi ntewe ntewe eh
12: oh my
0: akura je ke yesi bibi asi ntewe ntewe ntwetwe
12: bibi si ntwetwe
0: free ho no ma eh da akura je ke twe so ne twe
12: we de ne
0: twe
12: woni mu
0: twe
12: ye nyi bia
0: twa no free twa en ne di kan free ma mi hade twa na be
12: na de ba no woni mu ndi be fa
0: no zi ni we be de
12: na nzo we yan yan kan se
0: di free ho me beto in free na me hade se ka sa yi ba ku free ma yi wodi akire
12: en nyi we free ho aka ho en di se bibia si ntwetwa che se broni se 90% e jina ho kim hwe soro
0: sika hwe soro
12: hwe soro maami bi kan se fuom ya ne binum sika ya ne ada to sa se kosi ntwetwa sa una kosi
0: una kosi bi twa
12: be pra enti adia si ntwetwe bia ne nya nya nya pra be pra
0: hwe soro hwe bia ya dania ni akohwe soro
12: hwe ni akohwe soro na de no edi ewu
0: se ti to ne ti to tama ne to se to a time it meet your ko to ta no ko to ka ma to ta na ma ne ko si asi twetwe ehwe ko soro soro soro
12: nyankobai
0: nyankobai
12: ko nyankobai obi ti me to ma bo no ti me beto ba bia no ogina no
0: a bona baba bi si tu ba bia no ogina no a okay
6: agozi to dan so a o nine correct me si twetwe na na mo bu
0: mm
6: to da one tie ye kra night mi si baby e petri fa huna asin twetwe en si ye
0: as adane
6: adane
12: adane
6: na afechiru huna na mabu
0: okay ye ko enche bia na Facebook for mesre mu mo am wo so nyina mo double tap screen ma me pese ye ko 5k you see your 5.7k monko 5 mo tap mo double tap ma me ye ko 7 6k ansa na makọ mesre mu mo double tap se de odudu obi ti bia tap ma me na yenko afi yesi hwan ni yenko bia hene
6: agwasi na nanu nyansam no so mu kokko a twafo na dikan twafo firi wa na donten edi na chi afi nifa e woni fa hene wa ha e wo benkum hene wa ha na o hina nka se di mfifi na na chi o hina chi ana chi dom hene edi enti adonten hene de onko sa anko bia hene anko bia hene onko sa
0: ono ani adonten
6: aha don't hin no dikai
0: so wo kokka don't hin so
6: wo fa cheme anko bia hin no nkosa
0: mhm
6: so one dey otifie na juma ya ni se e wo hwe ohima so ohima nkosa e amamre mo ohima nkosa
0: mhm
6: and the don't anko bia hin no na juma ya ni se o hwe ohima anya busu aka ni ade hye ofie no se be ya obi mfiri omawra e metu hye won so
0: okay
6: and na nyam nyansan mu no ohin ni wo ni mugidie yie pa se obeti ma hwe fie na ma no anya sa da chi bia obukura hwehwe
0: okay afi ye mo ye hwe modern bono se nete
6: agwazi ye fa ni pa donson na ba kunsu na na ne kunsu ni dika ba won okoba ens won twa bi Esther e benya ba ko Esther yon so nsu benya ba ko root mi ame maba wa root obenya mienu kwa from pon benya mienu ma me kredu benya baako ajima benya baako ana ma me kwa du nso ba bi fofo bi u ba nso ndu benya mbi no waterproof betwa mbi no atwama mansa betwa mbi no ana from mabe ankoyie ana du sipoku betwa mbi no ana bo one ba anye ye bismark anye ye obofo kwara so double plan betwa mbi no bafo jawu betwa baako ana na kwadwo nso ina de ba wie u betwa
0: ti na obi antima ntwa miensa
6: da bi da bi da bi
0: Eh
6: no pre so anko
0: bia ntimi aye mon double tap screen mami pese ko 6k no like mami ni enko 6k ansa na ye bre na so ye be kwa anta enchi bia kasema ne be se mienu na abo aye nuntu ke ya duga so via daroma ana ye de jumedi ebre mo ke nyame show next week de ko bia na mo hwe ni ya baba che funs kakra ya baba ya che na kedusi ya nchicheche mfama mo wankase ya mfama obi aso na maho anwa frese mebeji funu omo omo fre eba funu suntu se na omo omo fre yinyana no ti nipa ibu se na se nutwa na ye mani binyese bia oba frem zikosi funu ya ajiba akotum ho da bi eno de ya nyane sa okay e bia wasim bi a opese obi saye na nkomo die bi wo ho a me number no e 0156770245677 0244015677 say 2 bena 3 bena 4 bena they also 5 to me no aduane wo so na sisi so na wo no a e ke edu adaroma okwa obema obi na aye kama restaurant 4 de ma oduane ye hye twa ba bi wa kodidu a enram kodidu ba bi enam po yi ma me nyunyunyu a ma me na totela pia no o yi nyunyunyu ama me sa afi do obesa nkwa ba akubidi abegusu na me a otu de wa sa de awie ma oduane ye de misro de bia hye na ye kama wonkwa na hye de ne ede mo amoto pa no bag ba ku mbi enu miensa ke edu na mamu gas oven ke sisi wo udi gum mu a 30 minutes ene nyina bin fresh no yi nyina fi na bi so buchi a tuja twija na adai ene ja kwa ha ene kwa ja ho ade eh ayi akoya odi krofu igu jemu kura ene kura nko bi su gas oven then den kam kam bi han ke beshi po ni akoya de bu edom kugu jeni from daniel no gas oven ke beshi wo me kam chiro eh gas oven aba no ke beshi wo mo
13: sin entimi
0: enjo mate o do yakodam bi ni ehwe o den ka onru humpu na wo enti ke edu gas oven na me shaba ntie no na da roma so me bola ke se no so enche wa police station enche wa ana aboa so to boot frames oil na chi Kia du number no is 0244 Debbie Mr. 0243 Kia du number 0243 36 58 73 0243 36 58 73 let's say obapa ho ye de I mean sure okay oredwa ye brena so ye ko
13: oyi micro me hin na nantia mo pani otosumiri na na mo pia o wa bia da mo sia nipa afia da mo sia boafo hene ohima ensu tie me wo uk chidom ensu etie mo da mo sia anko bia mia me ban no anso anko bia anso no su tie me twafo hene akwam ani ja sia nyina wa da mo sia mi nia awe jwa tuwa hine wada mwasi tiye mwa abuafu hine meche umi na bafu kwa ajifuzu
0: ok
13: wana mwansi nga sefu ye bafu wabia ubia misaji mpoku ya se David was too good mea ameba and so ewa enkrain utiye mde hende mami biya friend foreign so watana su dream wa shiro mami mami mayako igwe wa brown bread meche umi na
0: umi nina adasi akura jeki
14: adasi mibra wasa fudu ya ni anti foster Anti-Fosti, baby, Mubia, Mamudeye. After Joseph Kojo Boatin, a chance. The night before, ne Anti-Sewa Germany, Anti-Akutoba, Nanayiri, Anti-Ataya, Benassi. Frank Aje, Church of Christ, for Mena. Dr. Peter Ajeano, Grace Bible Church, as in sign. SDFO, New Tafungina, Michiam, Great Adventism Awakening. Ichiamu, Pastor Samuel Asari, Eni Anti Francisca, Mwaba Gana ha, Michiamu, Lawson, Egbenu Kipkus. Miku mankasi funi na mema omdi iye.
0: Omu nina abeti, ya mfanchia, ema enyumri, ya inu ya, awa diye faa Facebook no, imu, ema mwenye bi eshe iye. Godfred, ya minisho technician, ya de papa, ledi wa bomodi, excellent. Yami insha upi. Afi yenche na nabi Bookroom Estate. Nana memuajo. Nana Mongoi Filling Station Manager. Mososo. Nana memuajo. Ana Prophet Kofi Owusu abandoning the spirit of fire ministry. Ebuwa kwa menchia. Yama mungi na ajo. Na afi menchia eye me brother bako. Wano soso eye juma. Ewo eye a friend is saying iye wo ye chehe Salom Pharmacy iye ofata justice Salom Pharmacy baby ofata ubi ya ano ofa memu wajo enyumri ya minisha unie busweni nina ansusu ya chiemu nina mama Evelyn ewe UK mama ya minisha muamuti ye muamu free ye muamu texti ye TikTok fu munina ano nikase ya damwasi ya mi inshama odi nkwano domi ya niya ya besani enimu eshia sabri di osofu safu eba na wababe tuwaso didi ya kechi jina ano ɛde ama wo mɛgya maadwo ɛ
15: anua
0: na wo yɛ o namba frɛ mɛgya na wo frɛ me anua
15: sɛ woyɛ ba yɛ anua
0: ok sɛ wobɛtumi bɛda ne wonua sɛ maame no wabɛbɔ so
15: ɛnoa no
0: awɔ ntam yɛo
15: ɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛ
0: sɛ wotumi tɔ watch mi nti papa wei de ɛnyɛ watch
16: sɛ mpɛ me ho ano no
0: sɛfo noahoyɛ
16: deɛnamiadomnabisuɛma no adwoɛmyɛbiaɔnya
0: nana
16: afei yɛakyia sɔfo kofi so so
0: abandenden
16: paonyasɛm ketewa
0: koraa
16: ntimmanosoyetiefoɔ mom nyinaa dwo yɛbɛyɛ suaba
0: sɛdeɛ anadwo bɔfo anadwo bayifoɔwobɛtu
16: ahyia hɔ
0: ok wosia sɛfosafonatuahyia ɔdo na ɛbɛsom kosi sɛ akyena ahomakye no mone sufoɔ bɛbɛtoa
16: sorɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛ
0: ma anadwo na anadwo tie dwuma mu
16: ntita
0: ntita mbe